right. Listen. Ooh, ooh, ooh. Minti mi kama nun tumo. Beya wukasiye. Anye wa. Kayen suye ni wa. Misilao. Aho. Mikase. Mikase niya.

ne wo nche na so mne ne sa wo dia so fra wa ho ba pa to ba ma ba wa nim sa bram bram bram mo ya te a ne pa na pa o me that's why bravo ha a bravo sa wa de mia and I say me no bia

nyame awasem na ya no kra sare wa kano sare na bebe mu Jesus na kai bai hu hi apa eti me sa mesi subia Monica machirawia sinyina sa ti aradia kano ebebe mu wate hey